Yo waswa tan getun bi waten gumna kilin jamdi sapo bi minti juri di cetu da sudu radio ban kowa ndaku baruji lamna dawlar dan do lesdi marshal mahamad idris debi no kan ko wadi gidal kenya fajira salasa bi minis jomo lesdi mauritani ha waker kolarani balmi minis jo kan ko ni hande woni general hannana ul siddik e kan ko waddi ni hande nulal ngal lamdo dawna mo lesdi mauritani beto do mohammed ul sheikh al gazwani nulal ngal dum nulal ngal o waddi ha kudi dama ko mo lesdi chad marshal mahamad idris debi itno lamdo dawla mo lesdi mauritani odon ni hande yama jingore lesdi chad wallita be ha be kebani hande be darna candidat jo mabbe ha poste secrétaire général ha hawrite dende kudi dal dina islama dum be biata oci e dum moy kanko on wete ismaël ul sheikh ahmed e kanko bo wala ni hande ardani do sare ministère ga kudi dal ba o lesdi no ko sali hande lesdi mauritani majum hawriti de didi après sembinde hawriti deni hande hawtunde ardani be député en lesdi afrika pendon ni hande yidube be transition be wurti be transition man hawriti de man de mabitama ha libreville de lesdi gabon e hawriti de dum hawriti deni hande wadande do ardangal kawritirle kawtal ni hande député be lesdi afrika e nonon be kudi dal député be lesdi gabon mi kawti yuma go sapo e joyi arugo sapo e jeego après le rejoint e hawriti de man délégation ji duudi di député en majum be lesdi afrika be fuma be kawti ngam ha be ndara ni hande no be kurata ha be keba be cembidina dawlaaji di kurado lawol e be kuwa boni hande dede ko sembidin talawol demokrasia ha lesde man e non non hande be siyasaaji dawlaaji man president jordani do député lesdi chad ali kulutu chaimi o yaldiri ha hawritirde man o hoccan bolide ni hande ngam o hollina be do yiita lesdi chad ha wakere ko larani kuda huwa ha transition majum ngam lesdi chad kayum bo wontini be transition wurtake transition man en non joini ni hande kala ko hutinirte kam fu ngam huwa e bodum do huwa dole ni hande o famtina be dedei no himbe kuri halis dido hebe jotti e jotti jonta do hado hande be no jammena be puddi kenya salasa seminaire ndaran gani hande dedei e tabitin gu pasaliji no hutinirte habe kebano be chulhindira be belesdi e ko tabitin tani hande ko sembidinta tabitit ki jam ede ende halesdi wadama do ardangal mediature be kudi dal ni hande commissariat burdunga mawnugo hawa kereles duniyaru kawtude ha ko larani ne da ko bi adama seminaire man ngal kumara haji hama kambe ngidi ni hande kambe be ngurtina pasaliji de den hutinirte ha be kebano be chul hindira bi belesdi chat e wakati o mabbiti takude man kude ni hande wakati o mabbiti takude man kan hotul kini rawbi belesdi be to sale kebzabo odon ni hande o holi woli ni do kimmidin ki kude majum e deftere den de be dartuto ha kude man o holwani hande nafuda mare ngam de hebande huwa ha ko nafata lesdi ha lawol ko surhindir kabi belesdi man siria tokinga do lawol ko sembidinta nedda kunyamande ngurdam ha lesde sahel kambe bo be ngadi hawritirde kenya sala sa fajira hado ha jammena do kumara haje hawritirde man kam be ngidi ni hande kambe be cembidina bawde ben don ardani be komiteji di lesdi ha wakere ni hande ko larani awule e ben don ardani be komiteji man be ngidi ni hande be besda bawde mabbe ngam be keba kambe bono be kura kure ma be dede ni hande be keba no be ngurtinira ande kese awa kere ko larani awle man be keba ni hande no demitirle man nafra e demitirle de mlatata ko ni hande demitirle demitirle man se dum lato boni hande demitirle de be pamata no yi wattan mudum nafa awa kere ko larani e remo be majum dede ko taler nay Kenya lumo gauri yidi ni hande be ngulu be berri be churde den de bo waka dede ni hande kubaruji arani de himbe kebi ko fofodu ngulu majum ha der lumo man be biata dum fandu gas fetti ha babal majum kanjum ni hande je wadgo dum wadi ngulu haton e ngulu majum wadi ni hande bonondaji duudi ha wakere jawle himbe ngam dume butikji duudi nguli
Kenya sapo ejego après le rouge medo village SOS d'enfants a fatu denjari kambe bo benjuli Kenya ba omidi dum nyalde de bikkoy lesde Africa e nyalde de dum nyalde ni hande julki mare majum on hande gimo ngam famtina e wullito boni hande dede ko larani ne da ko bikkon o yimi ha babal majum e gimo man mukanko ni woni artiste musicien betedo en des ategil wakati el man directeur joni hande jo inado fodde ko mo SOS village d'enfants betedo rawso ngartim Cyril o wi'ata ni hande watan go hakkilo do bikkon pamaron dum nyibugo duniyaru no foti ngam dume dole ni hande himbe ngata na bikkon pamaron hakkilo ku wana be dede be kebani hande kambe bo be lato dum himbe sembitbe nafobe duniyaru de jango meden jamdi sappo be min sappo e tati jottodo sudu radio hado kadin ko bari nyano mare hande to Allah mun yawa kare ko bari kam sey jango amma min be mon entame jabbidirgo hara kare wakati ko bari jidi dum min soybe aussi dibe ni on no men garmi ngaddani on di en non min ngaddani on di bo be walinde hudi dabe hawa kare technique beto don do sari krak na fidel en non be Fatima Ahmed Malimi to Allah mun yi sey ragare wakati kabin technique.

Assalamu alaikum nay sakani te min diaga karkala min diaga karkala on di studio no valor de chaga gano ko janara karkala ke tena bar ngamono sondo dina medina me ga kiana ramasa ina kantular kiara ka ga duki ha ga raka la ngar tawjo ko le pire di bere kamando ngene kamani a chara ngar sabbi so mo kalo ko ngrim yo ngi ikola on de cabine technique ha te le mono kasir ga mutena bar ngamono sondi ho mi am chara la ngadum lungi ichana ga crack na fide la iton ma chara da ram ngi tengi chara fatimi ahmad malimi awre on dirigi dantene ma chala walla ngadum lungi chanaga babge gen naja lunga chen mi kuroga bi habar ngam nang sondu tala mi dirim yogo chiri nga waya ibrahim mamat ngomi nga pi galu ga kam ngi dai mitane na habar ngam nang sondu yo ngam ko mbolino kabin technique mitan no ganga algira dum ko mi naro plein kabin technique.

0: sedda ya gnaw jena rakal kal ke tan nabar ngam nangu sedda tan me dina mi hom kam ngi day ma ci non ngi ko rawu dina ma ci non nabar ngana yi namur gu dan mo ngi lugum na do logo maréchal mohammed idriss bi tuno yo ci ru nata lu ngana ko la da ay tala ga yara nata lu ministre mauritanie nga naw gan nga créy nga day mo nga fodo namur gu mi ngi nga day yan ki de galu re day ya yakura nga day ya yal ye yu ki day re nga day ni ngana yi nga wan har re créy ya pangar nga re yamata ye yu dana yo yo mo nga dan nga ministre yo day naw ga dran ya kal ko lu ngi cyan ga anana out sidif yenge day lu wana wa naju narwon kawlinge day president ngaran lungi cana mohammed oud cheikh al gazwani yega day ndran kiyo ya jangu gote ga ta dam nangi kede kada ache fodo ngaran ng muritani nga ache wan nga day dowle ng mna chade na may tayiga day nadu ga tan adu ga dana fodo nga day ndran nga lugu nga ci bu amay re secrétaire général ng mona zama nga day namur gu fodo nga dingi kede kada nga yana fodo nga day ya mulamayo yenge day ngi cyanga OCI yenge day cegni nga danna cegor acono ismaël out achek ahmed yordan mo nga akul dan den dem rakul gumna nga day dan mo nga fodo nga day namur gum nan tan dam nga kula fodo dowlo yi dowlo nga nga mauritani yo lugu den na jana gre lugu dara jana naka lungu dan go acal in mon nga yenge day dinga ya walar kawli ngaran mam yego habaragte ngre day nan yo namur go chomna ngaran kin kiraman nga day ya mi ga unge kede dara jay nga mi ga unge yo kul ga day dran mo nga ka ga shap yo day ya li chapali gre day ya awunde libreville a gabon chapali ngre day dran yo ni chapali yo day ya fu do ngam no handunga day war ngam mi ga unge dran ga ikne kala kel gri yando ko radan ngete ngre day dinga akul gre wal haneni akul nga day mi ga unge halarong nga dran ma president ngar no gumna ngar ma akul nga day ko ya jugunde adegro day nama jabe kamuro day acara yi ngene war gro yam ngar wal yi ngay day lu wi tagrabelin yo gre day mi ngi kele kadang dran mu ngi kul gay ka gay shab yo jamen president ayo yal wal ni ngay day yam yal unde gabon yaro unde kan haram sen akari arak de wal gini akan hinjir wal gini akani arak yo mi ngi kele kadang yo nga yo yam yal unde day kontina ngam no yalar mu ngi yal gi dingi day yi cubu day ya yi karakal kal da hal ngay day hurriya ko yaw do la ngaran yo han nga day yay ciapol ni digi day manaram anni siyasa ka ci raro ngandu so namnal ngere fu do ngam no handunga lunga ko le lugu faro do mo borom ngam no handu lungi cianga ali ko do tu chaimi nge day dan ko nama analga day fikir ngam no ngi kede kadang dem no ma cara handu nga sanga transition man dan ko day nalga api yego habar kete ngere habar nge dan yo namru ge mi ge ngere dan go ye chapali ga foro ngere namru go ye kam naram halama day di nge kede kadang abal nge ko tanang hal nge day kombo akoli ayo kombo akulu du akulu nge jurgu do day kim kimi day kombo yo day kombo kalyo bayr day mi go yam nga day nan dan ko ida ba yo yo awnde sahel yo nge day chur dan go ye chapali ay talaga ko adi yoro yan na chabuna ngaran dum nge te awnde berni dum nya mena handu ngere che gni nge day dran ya che yoro dingre mani yan nga ni jingala ag mi ga nga yukola handu ga da yukola himo kimi ya ci bu himo ni ci ka ci la nga mi go ya ju nga da dan mu nga yandi ci da nga randa kal kal go nat kama dan di ben nga da hal nga ni ci da kul nga da dran go yama nga ya yama ya man da kal kal nga yan bu ji ke nga e ju da ran nga da himo yi kay himo kal kal an yo nga da yi ding nga dran go ya ca ga gar ka wu ni nga ran nga da dran na ya ci pol ya ta la ga ko ade yoro yego habara gete ngede namru go ye chapali wondo hotel la palace ayi tanaga ko adi yor mi go hunge kede kada hunge dai namru go ye chapali gede kam na no halama won ni ma dai gede jandi na la fe leegi gede mandano ko no gede tera halnge dai marno na la fe wondo de wanga no chadi chapali ngi ye chapali yor lungi changa mediateur nga kul mayu mi ga unge kede nge i charanga commissaire des nations unies mi ga unge daidran yo mi ga unge kede nge kul nga alama keni hogo ko go nga daidran go yi kaire mi ga unga alama wan nge dole nge kede kada nge wali ga dai dinge kede kada abiya kul nga dai ya nyan tran nga ye chapali ga manaram alama dai ya erni la fer nge chapali nge ye chapali ye chapali yo dai dinge tran ya kam nge ye chapodo ngam no nge dai dem no horo fodo nge dai ya dem no horo nga dinge kede kada nga akul yo mu ci wonon la ferong day mi go ye chapali ye kadi yo gre chomna ngaran yo lungu na ci naw don yo lungu mediateur nga dan mu nga ko la domon nga day ya haleni man na ko nga na ray sale keb zabu yo nga gre day na ci chobno ya ga ya ka ga dan go na kadi yo no muhiman dingi ya kan day ya ka kar yo hal ngi naw gre day ki ganda kal kal gre day annama day di anni di ngala ngala ko nga anni yo nga day di nga dan go na jaga ye go habar ragete habar ya dan yo namur go gre aw domo namaa hogere sa haga yonga na maga nam bala ngi chanaga kagu fiu kagu fiu wada ina mana chimar mi ngi ngi kolangara nyo jagin ya jagma i chono hoan ngi gas nga kolgere na maga dai nafrug nafrug yore dai na maga nam ngu ngi kere kada dai mi ngi ngi kolga wan i chala sago ngara nga i jagin i wal diogo dai ngi kere kada yonga au yona mar jowro nak liganan barnar jow yo wonde churu aji talanga kyan haramase na kan yarak wonde jen haga lu ki yuha gara kan alam kolalo yang au yogo na maga dai na kal tinge kede kada yo ye go habar gitenge de tan yo namru gum naram hi chan ga bilasu damfa nga anjari nga dai churu drango ye chapali ga yanna ki ye chapali ga dai drango yem ngaran ga aji literna yaro ya ka manar mahallama amallama ninga nangi kula wonde afrika nga dai yukul yo nga dai drango ya ka manar mahallama okum ngaran gele dai ya dingi ya chama ga drango ye chapali ga yanda ingumri ya ka dingi de da ya ce polymer ya ta bi kego ya ka galago dingi kere kada yo ya pe lung dan mangi akulung nal bi kengi changa talam dare mi changa artist musicien nga dai lungi chana nda digel nda tegil yo nga dai chegni gara dan nga dai na ce poli ga dai ya mi nga na ce polu mi ngo lunga kul directeur aniu minga dai ya ninga na inga fodong di yo nga ya unde dai ya chada handu lungi chana ga rusei ngardi biu Cyril yo ya wonde kawli nganyo dai dinga danna ciag yo chono ninga na gre dugo danni gre gama fo do ngaram yo a cendan mu nge ciapol ni dai ya bla jikko go hal nge ciubuni la fego yo mu kini lugu ben halil yan go yo ngi dai dinga dan go na ciaga wonde kawli ngana gre im ngaran nge dai dran ciapol ninga na ga yan dai dingu re
1: wote habar ngam tala me dinami ngi sondon kyan harama sayenna akanyo araka ki araka ga dum ji ga araka yo na na bar gam ko embol no kabine technique den tarnu mo kaset hayu ndi mindiki ga kan hagare hando mukoy mo mo lagarno kabine technique.

dobil ge rensiji ngan bang ge wasoda matse ada bang ge kuboi songan ke toti kutmi ki di mimam tuda ambiria si gadi ke tator ta ta gir ko ke bongai gadi ya jogo bara o ya jogo korma bai to gir ko ya mala gasto o gir ko ya sangi ake nagi o jila malang de ni taba nan de jinsi mairo niba mairo to au kro nge ke ni nge de gitu malang ake mare tare ke si ngen nan geran si ke ni niba nan dan si ke nan nan bisite niba norn do ka de len ne nge gitu ning te ba ndo na norn na nan bisite ke te ni luka de nan da ne kla ne gitu ad nan tel nan brando ni na ne ke te sai ada ndoka dubne ngonde ke dinga make ngokondo ngade bara service jogo bandoka le nenge gutu ningte bara service jogo ni ndoni nan buran ke kete se ade renu banji ke ba alene bara service jogo ni ningte ikndo samaji adi ndoko tu joye na joye ko ke njike meto bay do ba de ke tukuratu kada njir nge guto no ba dan lok maji kem konbiyant ger ko ji ani ke kaja te bengo kujo naun kum kongai kada nanan ber klien to nad ni maria malum kaja o nad njigo nan ke to goto bai to ger ko ji ke kemata musafoyo sare li bongo marakio o kanton marabe don o bai to si ke kembe ke njamenat la malangsi nan bisi tumber klayo yang ko de ke jia ke toge ake bend janaba te bengo ni ba gu to kembe ni ndan ni tot ne jaha adi kanto marabe te ndang lai be ik me si garbu jum meder Jacob, Yengarbi, Jonas, Tatolo Mamos, Jide, Manasse, Jimurangar, Jean. Kakonde ke dengam ga ke ke jia ge ngania nge kutu ge mbai barum Jean. Ake denen dir mbai Jomina. Ba malan nji ni kembe ke jamet la naun kum kongai kare nan bir klayon do nan si singe te malanga ke marata de. Singe nan gerin si nji kembe ke jamet la ke mundu pala do basar. Nanan bisite mbir klayo yang gokon ru bende ni na menoji tamar ni ba guto kambe ki nyamat la kundo kuti ki di mehe na jwe ali nga tuji ko moy krant mbir klayo ndo na den ngani ani ki guto dum sangar mark nji kambe ki bebi jawo na den ngani ya na ten m dorkas nji kambe ki mundu ndoka len nge guto ning tini na nan bisite ke mbir klayo ni ba kem dog na rek no jite kete to lo kwando ta ba to kem dog ya ta to lu mamu sta di karchi abena nu ba de nu ba ko tele ta kadu korta i do nu ba tu kalas mbir ke ta tol ta tu je jawro ni ku ko jarata un pa ke do adi pa ke gir ku jarata to ke ningai man na jike tamte